wani ewa aso owo nuru hahamane nubuna wadi tu yade ase kura sa yade ne di na ye huhumu yade a owura huhumu na oni ahuhumbo ne de yade ne ba wo sono koye miti na wo buo won kunfo na wasaw yade hey doctor me na kwa me tu na ahuhumbo ne be huna mane wa bi wo huhumu se huhumu yade biti se etre adambo obi ne wo kwa duroso obi atu agwalagwa obi ne o shebra ko shebe bi obi agbodua obi agomeo bra na